sebenarnya kung kabin na pahino, jam ko, vaho, apa dom, 4 minit na di daw nga suvabid, pagunta ko diti. Sampason-pason nga vi, tapinay, maza daw, kapabalan social diti. Au, nagibagya ay suvan, pason ko, iadan kuma do, tangatambahot nga vi, do, minidu, pagun, tapinay ko nga vi. O siyaw na ko sa, ipasan ko, iadan, mantadagay, doit ko sa himban, bos, kadasan diti. O migadi nakahumbus teko na boss ko di dongo suvab teko di timpu dako sa imban boss kadasan di tadaw di tino di boh kumasan ko songun mantad tambahot di tamay mo na po na makinangaw tikid tadaw tapinay ko katay mo si kay da pason kuma da tanga tambahot da sido kampas na tanday da babasan nga abi migadi ti Hozo, makyuni hozo, tikita daw ko nam. Nabay no, aiso na di. Nakwang na di bago, makikino tangohi. Pason ko edan kumapaganakan di Zandi Maria Binti Jakin. Teko pamuhavan doid kapabalan sosialiti na MJ. Minilupagun di konyab. Tadaw ko duwa, kodwag dam duwa buhan iti ko anam. Kimul i Zandi Maria Jakim iti na bahong pa na miso taon tapinay ko. Amantak pa yan ni Maria Jakim tamay mo makyuni na hozo ka nangan daw i ay tanda na duwanan minakan susuway po. Tambahot subay ko kakamoy dititap na ikong nabi pason ko edan nagi kumapaganakan ni bangay ko Dennis Nicholas Yang namo namohoing kusay zapa di si daw ba nilupagun nagi i Roland Charles Patrick Yang tanaw ba ino kapamahasakan tinan ni tumatiyagak Roland Charles Patrick Yang diampai do sembayang misah bo sembayang do kepatadan dahil id penemasangan Santi Joseph Papar do jam ko opod dong sebab diti om hosokon do itanak kabangan libago jadi kumadi tepinay Dennis Nicholas Yang papakasan paginavo itimpo ko tang kinatang kisadan mohoing ko pusan no ditikyo iya na tapi na ikong abi ikahumbus ko kagampit na tambahot ako dahil kasaymbahan boss kadasan iti isakadong diazu sakadong diha di naikot na aw opu puto isa ka pa ng katahuanan na gay kumada makikinungaw nga vi itamay mo na manakadong teka iti na ba mantak niti kavasyan na kausalavyan na it kapabuan bos kadasan tabinay ko nga vi patimusan ko miyampay hozo di Hazel Pentecosta kampung ku kway kandazon kinamatakaw.

tini mo nga da humozaw kadazan na tinagastap na kung abi iaitan na hozaw diha di tipos ko yung tutunan tinaw kadazan. Dadi pag-uong di so abal tadi bo da tadaw bay no kinangang ito ko iti hozaw da tauvi na itimpo di tibo man tadi Marcus Payus adat pisasaban tinaw tokong.

uvang na bawan na bayno kivana di iiso no hinominon hongkod pangan ko onom takavaso sondi. Namos di po paliman pansiangan dato Ate Joseph Kurup masahazaganid Facebook katundan balajalan to may mo adadi ipaguhunan di sino. Hinominon hongkod pangan ko onom takavas diho nagonop niyang pay magisusuvay ko matan painbida montok susumikul o mangingya. Pinatimpun kapamalanan palan ko tundan diho miyang paipio ni Tantalunalun Tagazo iho bibinasi gisom doid pagalungan pensiangan om gisom kumaid pibohitan Kalimantan, Indonesia. Voko nino na po nga kampay ko tundan himong punamhimo hinominon kapibasan teko telekomunikasi iso pongungwaman kupi id sapulot kohanan kagaganapan ekonomi om ko tundan balajalan. Tu sikul kababago na todo o masoto doon it kinesyonon paliman pansiangan. Tahu mantan ino na po nga na pongono. Ino na po nga SMK Trusmadi, SK Inandung o SK Simbuan. Namot ino na po nga kakaldoid kapanadan. Ino na po nga SK Rancangan Belia Tiulon, SK Ambual, SMK Dalit o Tatamba, SK Pansiangan. Suon na mangingin na po tanom na mamaguna teknologi digital om kapabalan sosyal. Hang diho muntok po paingkabas mo gizan pumuta naman biyampay po paingkabas panogi ko pumuhizan asil agro kinezonon. Namos di montili katundan kumuhakan kabuon spot om economy creative datu Nizam Abubakar Titingan kabuon teknologi na timpo revolusi industri himotitik ISO magukab ko sibatan kumamono nayna pumuta naman muntok po paintutun asil tanom hobi kibasa om kotongkop. Niyampay kiva impon kapabalan sosyal om idagang diho nagi kapapadadi mamumutanom sa bagi magagangat digital ipopomohi asil pumutanaman. Pinabos ni sinayti di kapas pinapaymagon opod lot husap pumobohizan taman kekal pengeluaran makanan TKPM idvatu opodam tahu lahan apas tawaw. Ino na po nga vokon pingisaman nok palintan montok po paingkabas kohanan ko pumuhizan kuma mangingin na po pumuta naman subay ko manguang kabalay ko panikidan asil tanom.

미꽃소가 디 조셉 로딘. 그래 kung abi pinopayo ako pisan meteorology Malaysia da montok tadao binary pongihan montok pagahungungan kozvantavan papakita da tongus tohogod antakanit kotonobon sabah kampay na tanapi sampuvan labuan gisam tadao kotahu suvab kodbong pada mapatbuhan konom diti kozuzuvo dihoki kosibatan kopono da tongus i mokovit ibut meninggod mempay asam tasapo om tongus tohogod dahi timpu hobi hinaid it kinesunan kogompit. Dari pesawat natun ginumuan, temai mo mintong dahasagan kopisan mit Malaysia om aplikasi My Cuaca mentok menghiyo kopihan kababago otopot om otopot. Intim po da masam niti tapinay ko pasawan nagi tapinay sabi habi ito ko mo na may ngat-ingat na itindahanon habi na ko sa dati nasangyan da papapanaw kulita motorcycle ano na papansakazan ahamo dati alahan antakandi o kahigaganan i-auto ko naihan dati muntok tapinay miga ko sa dati papapanaw na motorcycle pasawan na tabazan de tumandut ko tulan kada de miso saguhu bina ko sa kinesanan di okikip olahan au kaindad dati de kulita id boguhu de memanaw dadi sumoguhu nadi nah iya nadi o antakan kahigaganan di au miho da ihian bigana ko sa de naantakan de iso lahan de hiyo id penong id moyog kapayhan mentadi triska de naantakan di koniab kiba songhun papapanaw motorcycle naka dumak naka taguvang naka higaganan mo tu minamutu da da kuminam tumahib da isa kulita tay daw avakas dadi isi da naka taguvang naka higaganan iti novit di da ambulan na minayit hamin pangusapan dadi yan na tapinay ko ngabi atau ko mimang naantakan na kantakan talat dari tahun lalu na miyagadi sa sebab na da kinalag sandi nati teko iaw kandan au kaindan sumoguhu nadi miyampay da ay daw hamaulahan tentu da nung tuhun nga kahap kamay di matimpuladuk kamay da wakon miya na pisoso tako da tikid timpu tabinay dadi patimusan ko miyampay hozo piginavan miginavo miupus sa gigisam ingkan na da dahil pisasavan kani Florencius Magiconum i Alice Japanese.

Tapi naik kung abig ka sa himbahan, boss, kadazan, o mupus-pupus, na diya timpo, diti. Kung abig si Zampo Minit, niya pa'y dumukha sa opisusutanan ko, nga pupusan ko biyan pa'y, boss, tadaw ba'y no? Tay ko, kata, hari ini kamay di. Iti na po nga, kapanak, nagkina kabakasan, na takaw na tumihambus, na tumapot, paintunod, tumanod do ko tulan i natanto da minamangon ingka to binay dai tovi na po na di i isa na ahal i point tunod kiguna na po akon ko i onu i okita da tuhun nga onu paingko o kakita nandi mantad do minamangon teko mantad di Tuhan montok na tako pamusabay tako san po montok tovi na po ahali oto tapot kiguno okon ko paingko ik okito na tuhun kuma day datako nga onu i okito di Tuhan kuma datako tadi tino tepnay ko ngabi mentadego Dennis Primus tadaw bay no hansan da kanu tako tumaguvang da anu na pakavoh ko posizon da tadaw bay no tamay mo humansan o munong katahod kuma da minamangon day no kupang ngabi da namot yan pa ipupusan ko hazaw di Edmund Galingay Joget Pagunan ama apa hanga damupus ko diya zo di Jebele Josephine Lontuis pibabasan

Hinaburunok nilagan min magongka atawa pakapo mabuhi runok. Amakay badyo jacket kaslamatan bangiay hinabumaghinang ang alalin baanaa talwa runok. Rayrayat ngalisinan baran makabuhi lisin bang bay talwa buhi runok. Ngosean tangan makasidarungan jaga kalisinan baran. Daa amakay buhi runok pangalisin baran pakakas atawa kinakan. Si Daru makai bohe lisin atawa bohe makasa ni inum ngosean kinakan pakakas makabaran. Si Daru ngalisinan matag pangalalinan ako embal ni tapu langaw maka pinagpungupunguan babaw. Amakay baju jacket hinabu ang lisinan luma makalekoman na bay pain runok. Rayrayan na tambal bangiay nimun mareman tulumpu ngalaw bay pain hinang maglisinan kawasaan.

Ja baga hinilir ko no rimbay rala ng kausan dari jano likuran at tungkol rimbay aun sala ko dari hanipita ang ibita karajam ka tulu talungo para apat nga minitra londom rayos tekan kering ng rimbay magwangan na matuan dari kung sinantong pilin na sangakan intori rimus sagop ang karangan na kaundo ko no resing kering ng ramon ramay ara tiktok may amra ko no frequency na pong pinalay rentok may ra amra RTM click.

pay vaya-vaya rarangan ang iwit ang umbolo. Rangan ang iwit rahu-rahura ulun bokon itakamaya. Rangan ang iwit ikarumangan ra ulun ika kasihan nuhuang no itaka angiyawya. Hino salarangan ang iwit ra kaansayan. Hino asalan ang mahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo ika ang iwit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.

0: Patutut kaki. Aun asawag patmuyon ang umbolora ulundra media sosyal. Ang umbolora ulundra media sosyal to, abulang iwitra sa sangulon hinora kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimbe na mahunara raho-raho ika onsoy. Ika maratura ulun, ika pono ang ulalatra ulun ra media sosyal, pero pagkano raho onsoy batikin, ika pono amate. Ika limanantaka, raho-raho hino, amaratura ulun bokon.
1: Ya, magar kano tatano mega sikuno jam ka walu dong operam talung amini terlalu dompeng. Kenangan nakau rangarangan undo rayu singkringo ramon, rangarangan live per TikTok. Freddy MM so kam inana rangarangan bokon yak poyer konong kringo ramon na sabo BFM mayara TikTok mayara London itu pengkonangan dan pilih ra TikTok nusabo BFM am lilu arahino pahakaka boleh kuah kau rakuno rondo akta nakabahu yo hino akta anti bully 2026 onom ondo rakono akta itu rakono pinaralan kapo mangimun hunan ra operam onom maribulan bulan ka onom 2026 onom am rakono kukula ondo lapon alap-alapon na tindakan may rakono akta bully itu kaya noyo bully physical kapo mangumolo ra sangulun suku apilatan hunar rahu ikaun soy mengibit terangan na kono pulisakan ka unsoy huang uli kono bully cyber itu rakono matik rahu-rahu ka unsoy ra media sosial rakono gangguan kapam ugutan ondo rakono angilala kapam rayus rakono nguraro huang sangulun hinyo rakono suku asauk rakono kapahanan ra ulun hino. Katutunan mempakar rakono hito nimpung ra kawi inu nasuangan ulu kono ra anak-anak ralewi inu opera balu ngetahun rakono kasalan nasungkait rakono bully hito yo. Alap tahion kapam nanda no suku 250 ngaribu ringgit ondo rakono tahion na tayar nu matuo nu lalaing ondo rakono kono po laing hino narana nakasala ambal rakono kes bully hit yo. Rakono mayar rakono pinabala merak ta hit yo. Amuli rakono kawin no bukti, rayu sembar laporan ra ina nang nguasa, rakono kinsup ra matuo guru kapuam halung remyun kono pa kololeng sikul, rakono pai rakono koyom kapuam sino kono pa akau umbolon kapuam kasangkat rakono sino rangarangan min rakono angin dual ramyun on saya mbala ra guru-guru ondo rakono lapon na tindakan musuh rakono activity ika onsoy on nangibit rakono pengulatan itu hino rakono nasungkait rakono akta anti bully 2026 onom ondo rakono penemun ra operam onom mari bulan-bulan ka onom 2026 onom restekan kering hari mbai intori Nordin Polanuk Jessica Dizovalon tinuman tatana.

Kami ko kapisanangan na totoong kapisanangan. Makinangaw kagu, diti kasalimbahan at takawan to ka. Tuwang taraw dat ta kadua. Kado na pada matalo, diti tulan at kaanam, diti taon doon na ribu, doon na pada manam. May atap na ikaw, insan po, may ampay doha, Albia Justin, sumulubo mantan, Radio Malaysia, Sabah, FM, mamiti ako, marok-marohang da kayo. Asalina dat talo jam, diti gisam dat ako pagulok rikot at jam. Ako pada maduo, pitanga tuwang. Ito pinig naman ito kapailan, hiti ida pagunda ito kao, dato ba na ditingan nakarikat na jam kasiyam hapada muwalo minit ada ito tuwang. May ito pinig kao di ba na, tadaw dato kaduo, kamiyan dato mantok dot nuridi. Jam kumaduo dato tinunga, may ampay ito kao diti ababayan dato sundayt. Ama kumado kayo dit harada ti sundet dit milaman to ka pagirurumay kami laman do kayo po to do med WhatsApp Sabah FM aso iso siam apat siam aso turu walu ambah mantok dat manimpun dit kasalimban to ka tupin eko sining manta di Ren Rafael rumame iti tama dumpul iso sining manta di Jimmy Basinaw kanaw kinangat to kao

Nailan na mantad-mantad. Gotong royong teko mitatabang na po nga iso ko basanan itangad magigyon idlapos kakadayan. Mantad pa di guluwi, mitatabang iso kapragatan itko basan datman dat magigyon labos kakadayan sarad pa papanaw ti seso karaja dit awagat. Agan teko awagat pagihupan dat mamabok.

0: Ya, tapi nak kau mian petok kagur itu apa bayan data sundai tam iti sundai tokau antok data bayan itu. Ngai ti kau mesti mantah di tepi nanti kam sundet napa dau ngai era itu. Arasak napa rahat ngak matayo raja kariti. Arasak napa rahat ngak matayo raja kariti. Amiti kau madua isa sundet mantah di Lirni Erina John di kakal pada amonoritan di minggu di nakatalib. Walai di bulawan amu asalakoy, walai di bulawan amu asalakoy. Amiti sundet at kumatalu mantadit tepi nai tampulan mantadit minggu-minggu di nakatalib. Adit kakal pada munaroitan agayo noh amu ikasambabu kadite agayo noh amu ikasambabu. Aku mado kayo dit arahian dat mamaret dit sundet ngamila rumamut untuk dat banediti aso walu walu turu iso 244 teka aso walu walu turu iso 25 siam iso. Baharan na diti pemalawan nam iti manku Romita. Halo, kabisa na nga natutuang tabinay?
1: Halo, ya Jose.
0: Ba, tabinay. Hamba ti sa sundet dat malano mamaret tabinay?
1: Ay.
0: Hamba ti sa sundet malano mamaret?
1: Manku dahit, kaysa.
0: Iti kumoysa, arasak na porahat nga matay raja ka diti.
1: Amo, kung tuyak ko, eh, Lampung eh, re.
0: Oh, nakuruto Lampung ka di, ha?
1: Arasak na pag yan, yaka gas daw din mata, nagit, tapoy daw.
0: Aruhay, no, nasimbar kya. Pangkarati ko madwa, miti ko matalo, tabi na, eh?
1: Tahakon di, yagang.
0: Ba, pansi ko na di, tabi na,
1: eh. Okay.
0: Ya, konsikan ko madi tapi na di aruhay na raitan daw iti sundat di tapi na itikam arasak na perahat nga matay na haraja atapot na Lampung dit mamagunod minyak gas di ka minyak tanah kad boros dot malayo nga minyak kagas kadit kamalahingan dilaid bah amo manguroh iti sining da nuridih iti sining pamalihis pagulo man kuruhang nga kago iti sundet man tadi Harrison M. Tandu nakagayat kaditikan na kinungho to kao.

0: Ya, tapi kalau kakal tak apa, mempunyai di tiap apa yang datang sundait, neritan sundait, man tadi tepi naik tikam di tinu, man ku alanai, anuridi, iti sundait di tikam, man ku alanai di sundait di tepi naik udi, min tundu unduk po, min palad-palad nagi, min tundu unduk po, min palad-palad nagi, kaditi, miti kumadua mantad sundet mantadi tepinai lirni Erina John walai di bulawan amu asalakoi walai di bulawan amu asalakoi miti kumatolu agayo no om amu ikosembabu agayo no om amu ikosembabu ya apa yang kurokad pemusarahan dok ayo tepinai nunu kopio pemaretiti sundet tokau antok datu tuang dat banaditi mau kumadok ayo dit nuridi mumbal dat mamaret maya dat telepon ngai tipi romutan aso walwalu turiso 2443 aso walwalu turiso 25 siam iso iti pamalahawan iti pamalahawan halo kapisa nangan datu tuang tepinai.
1: Hello, lady.
0: Oh, kada bai na. Iya, tapi Thomas ambat isa sundet umala no mamaret tapi nai.
1: Man ku dait. Kaget oleh bulawan na indak ko kade.
0: Iya, walai di bulawan amu asal ko ai ka.
1: Mo kan dia ko i talibung dit memisah ko pariam umayo naginda mamirugi naginda mahal nda hinda ka dede
0: rohay nda nga amu pokopi kaditi sangano da sundet da binay
1: no magyata ko kakindaki
0: rohay nda nga nurdi rohay nda nga amu po naretan kapi yo.
1: Ipanang hanggo taan na rin, tanid nang iguwas ka pa nang itunto.
0: Ano rin di? Pagulo, pagulo dat arayt ila tunto nga harap at taraytan dat pagulo araytan nila tunto.
1: Ano, maria ka pa yan na eh. At yun rin na dati sa raw ko din pagulo pa.
0: Aha.
1: Saka pa, eh, naging date. Guwas, nagindam rugi, nagindam tuntun, nagitang mula.
0: Ya, ano rin di aruhay na da nga amok po kapi
1: atok amaha lene di pajuala di ledang karuhangin na.
0: Ya, ba ponsi ko na natin pinay Thomas
1: na ponsi ko na kapi rumarung kita pa.

0: Iya, pangsi kawinak na. Iya, walai Karut Kantona, walai di Bulawan. Masudu-sudu petepina Xavier, pangsi kau dia tepina Xavier. Pengkura iti kambalu tante kau diti. Bah, iti sumusut kagu. Halo, kapisan nangan natutuang terpinay?
1: Iho, pakaguti.
0: Baya terpinay. Hamba kaguti sa sunet umalano mamaray
1: terpinay. Kaiso.
0: Iti kumaiso. Mintundundu po, mimpalad-palad, nagi ka?
1: Ay, ako na ilagit. Walay di Bulawan, kadin, kapira yari di.
0: O, iti kumaduo. Walay di Bulawan, amo asala koy, kaditi?
1: Mantu pada nga iday papad talibong dari bo.
0: Papa da talibong. Iya, aruhay na dalat papa da talibong ahara po keritan dat pagulo aret ila papa talibong.
1: Miss, guas daw la.
0: Ila guas ahara po keritan dat pagulo ila guas.
1: Oh, mana din na. Apagan ka piyangat hakan di tamay wakagos. Tempulan.
0: Bapak sih kan ada tepinai nak na. Ya, kau sih kan kuma di tepinai isai di tino di nakaret sundet di tino. Pon sih kau dia ngah iti sundet di iti sundet di tepinai lirni Arina John ngah kakal pada amunareta nam iti sumusut kagu. Halo, kepisanangan itu tuang tepinai.
2: Halo, tepinai.
0: Ya, tepinai.
2: Mencari itu cagi dalam mati.
0: Betul. Hamati sesudah itu malah nu memerat tapi nai.
2: Bintun nunu form pelan pelan ka.
0: Iya, am nunu kadia nunu kadia.
2: Am pengkerai cagi dia. Telak dah pun tisu. Ini apa itu telak dah pun tiga sebelum pada arah Muhammad. Telak pun tiga. Ya, dah pintun dulu, enggak lepasan di Muhammad, dah kepain lepasan ini nanti yang paling jauh dah, boh.
0: Ya, mesti kahan nak kepitu neretan, nak kepio.
2: Iya. Ada lah kuda, mana dapat kuadar dah, saya dulu di sinding di kir karahian sudah kepikir.
0: Sinding dah nuno.
2: Pilih-pilih para harain dan harap pagi-pilih bahain kura kala bakumat ija kata pagawi tentang kemudian menahu maya kepada mataka.
0: Oh, nunu mahat keretan nunu tajuk di sinding di
2: tapi ini jadi kura kata bakumat tu ija kata pagawi tentang ku bina manau mayasku bata bataka.
0: Oh, nunu mari dia. Amba, amo mangura umbalan ku da mamusara nunu batajok di. Amba, pansi ku na dia tapi nai? Ya, konsikahan ku ma di tambalu toko mantad saginday lama renau. Tunuri tandau iti sundet di tapi nai udi min tundunduk po min palad-palad lagi. Matapot no kadita pinaditino todok tua da punti matapnay ko man ko kaguru hangay iti sundet to kodti nga kapag gudulo dilo iti sining manta di Richard Michael Fu mi Esther Donny Kim Siong Apok yan yatangkong jambu merah kanaw kinangot ako.

0: Katamani ko jam ko pa do na pa dama 5 minit ada tatuang antok data banality amiti sundayit ada to kumaysa dat mangalan dat asundet di tapi nai udi di tino mamangkis si montis manangaw do lumpis sundet di tapi nai kalyon dat mangalan nila sundet di tapi nai udi di tino amiti kumadua kakalpa sundet dilir ni Erina John walay di Bulawan amo asalakoy amiti kumatulo sundet di tapi nai tampulan agayo noom amu ikasambabu ka agayo noom amu ikasambabu amiti tapi nai judge gimbun mag no kadaw diti mabalok ko mamarat sundet dabay no mingkalib ilan na po nga Nuridi, sundayt di tabi na Judge Gimbun, ba amo manguro, popion ko po kya tabi na Judge Gimbun, anasan ko dat mamarad da sundayt ka daw po. Sigo dat tabi na Judge, amiti pamalahawan. Hello, kapisa na nga natutuwang tabi na ay. Hello, tabi na ay.
1: Hello.
0: Yeah, tabi na ay. Isa iti Emilia Gom.
1: Yeah, DJ Albia.
0: Yeah, ang bati sa sundet ang malalang
1: mara. Mo to dia mo, DJ Albia.
0: Yeah.
1: No, kuo i Maria Jakim.
0: Ah, ah.
1: Ah?
0: Nakuro yaw.
1: Oh, gako bad news mo.
0: Nuridi. Kakal pad amo ko na Nuridi nakanod kapahabaran dat Nuridi. Yeah.
1: Bad news ko ni.
0: Nuridi amo ko mati dat Nuridi amo ko pa nakanod Nuridi kapahabaran dat karait din.
1: Oh.
0: Iya iya. Pansiko dia. Ya konsikahan ko madi tabinay Emilia Gom. Ya tapi naik kos, ya tapi naik siu amu agigina tu komen dat banyak apa tingak id apa banyak tak kau sundait, ya ati lembu pati lembusan tak kau iti apa banyak nama iti pemalahawan dan sumusut. Hello, kepisan nang ada tatuang tapi naik, siu amu agigina aku madi tapi naik di tu Nuridi naputut at apa malahawan, ya. Tapi na ikaw iti sundet takaw iti sundet at kumaysa manta di tabi na ikalyon mamangkis imontis manangaw de lumpis iti kumaduo manta di tabi na lir ni Erina John walay di Bulawan amo asalakoy am iti kumatulo agayo no amu ikasambabo ila sundet di tabi na itampulan at sundet at kumatulo kyo am iti pamalahawan na sumusot kago. Hello, kapisa na nga natutuwang tabi na ay.
1: Hello, kapisanangan ka tuwang DJ.
0: Yeah, kapisanangan nag-iisa gati.
1: Yubog.
0: Oh, yeah, tabi na yubog. Yeah, tabi na yung bug. Ang mati susunod, umbala nung mamarayit dito, tabi na?
1: Umbala ko dahil mamarayit dito. It, lamin di Bulawan, aw asalakoy ka.
0: Yeah, walay di Bulawan, amo asalakoy. Nuno ka dito, tabi na? Nuno?
1: Ina dahi talibungat karaitan diri ay DJ. Inkuragyan sumalakay talibungat. Akurawot gilat guas did agumoe tanak daw parugian padit id iguas.
0: Nga harahati so kasalakoy mati. Harati so at kasalakoy dilat guas datanibong.
1: It harati so at kasalakoy.
0: Ah, ya yeah, hara memang ilagwas na po talibong nga nung yati na po nga amu ya asalakoy nga harahot tisa at kamayon dat mila dat sumalakoy dilat guwas dat tanibong
1: asalakoy po ang tukadan ni di
0: Nuridi amu imati nga kasalakoy yaw
1: it at kay guwas dalugos
0: Atapod na guwas datanibong nga harap po karaitan at pagulo ilot guwas datanibong tabinay.
1: Langgan, pakantay guwas datanibong dyan. Miduan pong daro dyan. Masalah ko ay nagikan to. Taga doon.
0: Iya, amo mong uro. Aruhay, nadanga amo po kapiyo. na simbar.
1: Oh,
0: ya.
1: Bah. Manso. Wala pake raitan ni ito nga panday mamarayat mamusaraw.
0: Iya. Ang bapon si ko di ito pinayubog.
1: Okay.
0: Iya. Kaunsikan ko ma di ito pinayubog. Hmm. Bah. Nadamat at maganda di ito pamalawan na sumusot na pinay ko sining manta di sap rin iti sundet kaditikan o ginong hao.

0: Ya, tapi kau apa dah minit terpegulah pupusan ITFA, iti apa bayan dot Palombos dot akan ke Palombos nga Palombos dot sin bar dot sesunda itu tapi kau ambai ti pemelawan dan semusut lo kepisah nangan atau tuang tapi nai siaw ya siaw amo gina aku madi tapi nai di lansanan dot nuridih nung harakasiwatan nga kermuti nung aso nga amo manguroh ambai ti semusut kagu. Hello, kumpisan na nga natutuwang tabinay.
1: Hello, DJ Thomas, tumangapil pa, DJ.
0: Iya, amo manguro. Ya, tabinay Thomas, sambati sa sundet umbala nung mamaret na kago.
1: Umri, dahit hindakod na kaluwalay kang pangkuro tegeri jumantad dilita na iri mindakod ko mindakod to, mundot ako umbayad dilagwa.
0: Iti na po nga kada po ka. Iti na po nga pangkura ka nung gadi tino dito pinay?
1: Matadahilo tanahiri mindakod ko sumandi ko to pa dilatuntuk lo ta akong bayad dilagua
0: sumandikat dahilatuntu ya sumandikat dilatuntu amu kawaya daguas
1: Kiginawa ba na?
0: Am kiginawa mati
1: Isurun maru ya may giwis ila dunto inay dede.
0: Surun na po nga paningat, maningat.
1: It paniningat mo si Tokwa sila, it surun ka na po dito ko ngay tabuan kang malayo.
0: Kamayandat, iradira, kairad da surun nga akan kay kasurun. Yep.
1: Magumo ba ba sa ala paniningat nila sumakot na doon doon la? Mm-hmm. Ikaw may ang dat surong dahi nga paniningat yung matiiri. Iit ka may ang dat saputan nga paniningat yung matiiri. Na ilan na surong na nila saputan at akan.
0: Oh, iya nga. Sudu-sudu pa matita pinay.
1: Nunukupi ya di kasi natina. Hindi ang mati kami na surun dahil yung paniningat mo tiri nga ang apat na tinanib di.
0: Oh, iya nga. Sadu-sadu pa ka diti sa nga no diti sunda at tabinay.
1: So, kopya ka ka di na pagjuwala, kopya ka mura, ina di.
0: Mapansi ko na di at tabinay, Tomas.
1: Oh, mirado po.
0: Iya, enak na. Iya, ano ready? Konsikahan na mo ang gigina ko marita pinay Thomas. Yeah, iti sumusot kago. Hello, kapisa na nga natutuwang tabinay.
2: Sinangan ba? Mga pil pa kagun. Insan.
0: Yeah, amo manguro. Ay,
2: Ki, kiginawa ka amok haraginawa rin bulawan ni.
0: Oh, kiginawa.
2: Pimpasi ka amok pimpasi bulawan ni.
0: Pimpasi mati, pimpasi.
2: Oh, it ko in garde. Andasan ko daw mi tamulak i umbot ka apa ni kay. Ay, garde kiniyawa na pa di nga i. Nga na proyekto amo enda ka de komenid. Rikatin da di kumbang la i nurindi i banging nung kay mga ngakandat. Nung garde, target mga ngakandat tuntuh dat ko di kay i kumbang kalapa. No kadusun de
0: kumbang kalapa no di ha no
2: kan kebangin ngiri mga kanda tamulak mga kanda tundok na ya sawo eh kalapa sawit ng garan de
0: oh iya sedu pamati
2: kiniawa irungui mga kan kari kendakan mati bongin runungui hari tuntuh di kudit it talibong di may pangakan
0: nga akon po ka dito pinalir ni mati
2: isa gaya di rungoy re isa gaya di kumbang o rungoy hangga tagaya ini pingkura pilit tanga-tanga
0: pingkura ila
2: it kuwa it sungat garandi it tabinduk no gaya karetan di
0: Tabinduk?
2: Tutod.
0: Oh, tutod nga ako ni. nga siyo karetan na pa dilat pagulod pagulo na pad arayt ilat tuntu guwas tatanibo nga akamendat pambayang nga na pa malayo nga ilat walay di Bulawan ka aretan na pa ilat walay di Bulawan nga aretan na ilat nuridi ilat sundet dilir ni
2: rumundat kuwa rumundit tapurak no nga rumundit tapurak kay
0: kangam na rumun kangam na rumun nga rumunda no no.
2: Oh ba irumundi tutad di rumundi kumbang la mamirumundi ako bilam tikus ka nunuhin na may pamirumunda herid sa mga tikus ka itutad ikumbang di mamirumunda herid tun raid i tuntuh ano kaya ni ipip ip tamulak di itunturay tamulak di raun di papa di oh. Di ba marahit di kay karati ako na ako yung mga rahit o purak gari ko di kay tamulak di akanan pingkura mga rahit di piyasaon pa mani ko inkara i tangangantar di gan i rumun tangangantar di tangangantar mo
0: nakangam nakad ilat rumon nga rumon da no no
2: rumon di tangang antar mami rumon bagay tangang antar rin kakanan kahitan ing ma mangahit i tangang antar rin akanan daw nga rumonan madaw itutad i tamulak rin itunduk rin i piyasaw mami talibo nga termasuk kaluaga piyasaw wala
0: Ruhay, nadanga akon kay katutod.
2: Itangangantar ba? Itangangantar ito kumbang ba? Kumbang kalapa? No, rungoy. No, oh, yari. Rungoy.
0: Iringa akon po.
2: Saan ko na pa ginaya dito ko? Saan ko na pa ginaya dito binatang ni? Sarangka ni? Sarangka ba na kay?
0: Akon ka mati. Akon ka sarangga iti.
2: Tabulaw.
0: Ha. At tapat na rumon tambolog hilad tuntu guas datanibong.
2: Nakukura gari ka pa sunday ti di ito marulang taman.
0: Ya, walay di Bulawan amo asala kaya matapat na gyud nung tambolog napaga nga tumulod gya amo sumalakoy. Ya, iradi.
2: Ay, terlampau quality ya, terlampau kabingung oh, agaknya itu mas pengakaran.
0: Pengkuru konsikan dia tapi naik kalion tu nareta nuila
2: sundet. Kami yang galap kah obuli nusundet jadi kay ramai no. Kalau kita nak gila dia tu obuli tahan dat papa nurun deh papa naruh di paparasi wah.
0: Amba mi agala po. Ampon siko na gidya. Inaka na tatapi na.
2: Yeah, ingal po.
0: Yeah, kon si kahan amo agigina ko ma dito binay kalion to. Nuridi naritan daw hiti sundet dito binay Lirni Erina John. Yeah. Talo na matiminggo iti sundet dito binay Lirni nga community apagon pagon ni kapyo nga on sikahan ko ma di tapinay kalyon to naritan daw iti sundet di tapinay Lirni Erina John walay di Bulawan amu asalakoy agu mo karait dat tuntu datanibong iripagi kang ko nga nakangam na tuntu datanibong nga ilat walay di Bulawan ilat karaitan dit pagulod amu narait konsikahan ko ma di tapinay kalyon tu naretan daw rum panimbar na pwede nga ay, panimbar di tisundait walay di Bulawan amu asalakoy rumun tambolog hilad tuntu guas datanibong yan nakuro tu rumun datambolog nung tambolog yan mga hilad guas tuntu datanibong nga tumulod ya akan ka sumalakoy ampon si ka na magigina ampon si ka nagigida kayo dit minumbal dat minamaret dat sunet dit pinalir ni Erina John jam itsong takana jam ko permiso dat tatuang dat banaliti kamayan dat napupusan na diti babae na sunet antak datatuang na babae na diti amitisining man da di John Dautis pinampatan ni Felix Don Gantab tangon sundait diaki kanaw kinangat ako.

0: Bon sikau.
1: Katumadan.
2: Xie xie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
2: Magsukul.
5: Paring kuanangan.
4: Terima kasih.
0: Bon sikau na po nga ruhay pulambos. Yolo no ito san ginawa kano member sponsiko ikatay ere sponsiko kanto kumadulun suway sundong akarot panghupan auto kawi akurakuro nung asanang takaw kumadulun suway mahusiko panghupan diala sponsiko.

0: na sila, ma. Uy, nung makan mong bilalangan, doon lapat nga awit kasari.
1: Kya, tapat. Nga, ninsuhan mo lang ano?
0: Iya kon. Nasubok ng nalihuan ko.
1: Na, swab-swab, kadalihuay manginsulongon. Manik ito, nakahapad ang lima tulan kahapad, tadaw manginsulongon sa pamagunan. Na, kadalihuay manginsulongon.

Ya, kepisan nga na tutuang ni Kumadia Florita Losobon Tofina Wina Paisol. Kepisan nga tutuang kumatain sanan makinang ako kadaw diti Elizabeth Bert Lohin Chiong Charles Lo Ginon Relan Reina kadi Relan diti kepisan nga kuma at ang balot tabi piwabasan Ponsiko nagidya Ipol Eric Josie Mindong Marius Marudim kadi tepinay Marius diti kapisanangan ito tuwong kumatayon sa nantambal at magkikinang kasalimban dus, boros dusun ni Osonong Kopyo kano no dah misokodong manokodong ditidati boros may amut tumagak boros pinatungkos di aduk to di di aki aduk to konung akon ko nga isay po kadi Marius diti onsikaw dia tapi na Marius iti sumusuhut mantat na gidi koyok men id tambunan rumasam kadariti o oh, rumasam at tambunan kya koyok men Ipol Eric kadariti kapisanangan datotuong tabi piwabasan tadaw kodo tabi piwabasan nagi kumatambalo tabi na nga imo kikinangaw ko sa limban boros dusun paunsi ko dia tabi na Ipol Eric ya Relan Rina Jena Takag Jabidi Maria Johan Roslan Miasin paunsi ko amo agina kumada kayo matapunan ko sinding da sumusuhot nga kapagulo hai hai kapisan na nga kumadya velen paunsi ko maso da tuman diti kasalimban to ko antok na tuman diti basinig man tadi Elia Hagun tapi dalang adan ako sabah karitika no kinangahot ako

0: Moy kakal agaras ti kita daw, mga rajak karaja idualay da pahal dit kasudong. Muntok dit peng karaja itupis, asan mga pa nga, mamadaw bantad po narangan ko dit ako matupis, mamadaw mga ikentin, mamadarapin midya karaja, mi panaw pa naw, mangulod file teko bo. Tumanut langkot kalidasan sa pamagulan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu doko nga kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.
1: Ya, tapi jam ko permisa, pat na pada mo aluminit ada tatuang antok na tibanriti. Aka merat madap maganap na ditin po kami ang paida kayo antok at tuang taraw dat akadua diti. Patap na ikaw, kumada kayo dit pa yung karaja, tilambusod kumaraja. Gisam awi, chief ada kayo. Yeah, kumada kayo dit sumab, teka sumapung dat may karaja. Nga, kumendat milo na madap kayo. Mamo na gilhuan kumada kayo dit maganda dat pialan untuk dat jam ko isa min susuwa baditi lagat-lagat da kayo batap na ko mantada pa dilong ahiti perikisam ko piyampay da kayo antok tuang taraw dat ako duo diti iti kasalimbahan na to kao katilambus sa maya diti kasalimbahan automasi pisanangan na tatuang ko pisanangan na madok hino ko pada damat sining sumusod mantadis tipe jo kada na guli ka diti. Hinako po.

Kailo panangko, watas suara na pong watas bobos to sa pong no kabani pagundite. Kagumuan magigian da titina pa nga tinarudusun ang bajaw. Mumugunag kudas subagit ikon watas, watas diti pengayon italun hapada mapat kilometer mantad id kota Kinabalu, kiginayad 1,106 hapada mandam kilometer pasagi ang wayaan kalimbaganan, montag watas id panang sawa ang kasilahon pagunsawa. Tamutuaran gerai kelapa bakar ang disan rahat dit kagayat ginawa, it ain tutunan id tangad magigian na kayanan na pagulo diti, bay na, nasilid ririkatan tutumambuloy mantan labus pagun.

0: Kuno po yung akaw rayos aktif, ambal raaw niyak uman yun bali ratukir-tukir no oro. Rajak-raja no pahun, activity alap uman yun bali ra otopot kapiyo. Kuno akawang karaja ra upis, activity ami kapiyo karaja abuli analinggapu ramiyun rayos aktif yuhin o. Ang isangkul intorentok miyong namuli ra kreta, sumuku ra upis, ang isangkul muay ra kantin, mako ika arang, ang kulya mos Rafael ami kapiyo buk no upis mo yun. Maya rarahu pinasila no pusor kapiyahan tikop no tana WHO 105 ngopor sumuku ratalung ngatus nga minit activity physical rasa minggu kung napakuling ra risiko penyakit ay ka ambal activity no kapiyahan no inan.
1: Inter arana patalimpunan ra strategi pembantrasan rasua nasional 2024-2028 Raka tulu hari bulan sila kalimu rong hari burung para mapat. Parintah nakasulut na patutus ra indeks persepsi rasuah intor ra intok ka onom ngoparam sa rabidor rong hari burung ngoparam ruo temilun ra intok kalimu ngoparam tulu rabidor rong hari burung ngoparam mapat. Tinutusan ra kitionyak inunsu rugogatul parintah na lupus na nirangan ra jawatan kuasa khas indeks persepsi rasuah negara.

0: Gahong, di ka ba bago bo? Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahingkangan. Loko tigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo. Nakadandi si ho na manuhong lago.
1: Kada ka makadung, gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako kongaw di abaldi. O gumu ko pa ni puan babay na diti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi, gahong. O topot mo nga vi eh.
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Mukyan niya ho na kapayahan account ko. Om na ginumbul kad credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Aoya beng suka-suka mukyan kapayahan to sasandi. Manipuin no.
0: Daddy, paing ko di?
1: Nakatak no kapayahan no. May gadi pinakyan no di ho.
0: Oh, ako po. Patakon ko ito to, Vikang ko, to ako on do, minumbul akaon ko.
1: Vasi na yung gahong, suvay ta daw, samyan ko tayo mo ko do ho-ho maza telepon miya gadi no, telepon na no BNM, teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Iki guna na po nga kada ko tigavo. Poto don tutulus pamahavan. O gumu iming hahasu na bayan na diti. Nakahantay ko kakado va usim mitunoy. No koutang ko do kad credit no. Kiwa na antakantay case ikut no. Hi, mogun samang na po.

0: 明日は会おうと思います。
1: Tumong ngob sa ming.
2: Naku, no, bagoy na kulot. Pasal na may bago di mimit. Ikaw ni.
1: O, kon ming.
2: No, bago.
1: Ika man akon ko bo. Iso po boss to ko nga. Aw isin ako ay hodong mo boss bo. Tumong ngob sa ti. Mahayt o punso na iti boss to ko.
2: Oo, oh, ino. O, susana kayo ba kulot? Ina, apa na si Dodino, may hangot ni si Savo. Pangizon pa di bago ti kakadazan. Amo, manong kisalita bago. Mintong na pa do, handphone.
1: Nga, ming. Kitang ko nga nagyot tinatapa. Apatut po ng kibasan, diho tanak diho, boss to ko, mantadi o nini po. Tanak na paliti nga o sikap kalati. Aba.
2: Nga, pahing ko pa nga amo po na ko tau vive na.
1: Panong kibasan na pa yung boss to ko. Mahayt ko iho, nagiziho di. Inkaso nagikumadi ka man akon ko di paguhu. Ming. Kano mo kukab kalas boss to ko?
2: Ah!
1: Inko.
2: Ziyaw di no kulot, boss do to gumo. Nunu bos na kalas no itiano ino no o gumo wagu bos no.
1: Otopot titiming.
2: Nako ing vudut no poy no.
1: Pakiron tako si Mimi daw manantudok. Pengko.
2: Nung imimi. Magadi no kakun sa mamay no nagi.
1: Teh. Nung imimi kakun ka nga vi.
2: Ingkano ba? Isaw mo na telephone kyo?

kayo ko na ako. Iso mantad tuhutuhon Malaysia katagubang kabahingkangan kahidasan pamungusaw. Sukat bago kiumul pada manam gisam duvong panam apat taon na po nga. Hobi, duvong panam himopiatus ikotagubang aga pamusaban o bintumongob om o hunghuy. Hobi kapatongob, tahu nga panam tahu piatus no. Imini ikaw SPM duvong ay buduvong panam himo na ihaan do avasi kahidasan pamungusaw. Kabahingkangan dito yokon ko kamungkangan. Apatut di on ko sok bahingkangan diti. Sok yun agak pumusavan nu o bintumongob toy atagakan kahansanan po kisakaday no. Parang kibos no miyang paipaganakan tambakut toy itaba kaunseling om taba kaidasan pumumusaw.

kiwa dati Dios juga kalpai damin tangkangau dati dapat petonda do takkan nuna dong sebab petonda ngabit anak do moy sikul om tu mau ndak pedati montok sondi kyo moy pakalaja om kivan gede tidak wakon it tengah do tindahan nuna itu pun diti tuin apa di minugazu diti konti dia susuva po om agumu nakulita teko tumi puno do memang boh talun alun kyo habin aku zopo nong ida bindugan id minintod patakadan kuma id Bukit Padang lahan Bukit Padang kuma id lahan do lintas tumimpun na didok boboh o talunalun jadi mentok dia zu tapi nengavi i temo tikid tak daw dati da mamaguno da lahan kyo lahan di nakok bawas kuditi nudi wasit dati do niti timpunan do timpu dito da mamanaw may do au kokozo do boboh id talunalun kyo tapi nai. Jadi mentok dia zu id tengah teko id talun-alun id tindahan non ditimpu diti. Hansa nohi sekinavo dia zu dokoyong ngomong ngabiti hozo ikaw niku mentok dia zu. Ina boh nung kota guvang dok boh talun-alun nga. Pasunod don na po ginavo kamay dito pinay. Kada hivay do pakito do kidum do tomis kuma diti tambahot ngavi. Teko ingavi panaw do kulita id gibangam banan dia zu. Moy do avasi di opomoson kemai diam avasi di o ginavo avasi ginavo kada tuhun moy do avasi di bago kapapa nai gisem kay kat idi poton kan ito pinay kada da oi daw kyo mamaguna po nagi diti kagos ko mohigan tomoy mo tumanod diti sumbu papatunod kulita oi ka jam ko nom tong pad minute rong suwab mega tomoy mo kongo ko diti abal mantad saba VFM. Jadi ramat ko timpo di hokano timi ang bus toko mamahis lagi nawo. Makin nangaw toko vaguda tau hozo. Manta di Betsy Michael. Mandad si Simba. Sutunan hozo di Rosario nini. Paing gompi ku om di Hedden. Hansanan swimin. Tak daw kalamazan.

0: ang pagsat.
1: Ang tulog konso kumaygan pogun, yung panahon gisom do tanaw bayno.
2: Kinongo, ahal ngabi babay no, tanaw diti.
3: Om tanudo o kapoyhan kababago, idsuang om habus pogun.
2: Tanudagay, doin abal kinoizunon, kotaw huzan kadazan tikid tadaw.
4: I-point tunod, if RTM no po.

0: asua utamai ma.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Heurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au avasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi meganu Heurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, avasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Paganuno, Heurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Heurix.
3: Tebenay ko ngavi, dabay na diti jam ko onom, apat nga padom onom minitong suwab id pagunto ko, kapivosyan, kapivosyan. Tebenay ko ngavi, ay ko jam ko tu, taong pod minit rong suwab, mega tumoy mo, ababazan, tikid tadaw ko tahu, iongo diazu, ay sa nasuway, iti ababazan, panakan, kon ka panakan, panakan hozo, tadaw ko tahu. Panakan hozo, tadaw tahu. Kamazon na po nga, kawasa ko do, niti, papahumbus na pason diya zo do, mazade da, Facebook, TikTok, teko WhatsApp, dadi ko humbus ko diya zo do, tiko, tabi nai. O monay mo, zunigip mahavan na telepon, duvo, teko tahu, insan da, monay mo mahavan telepon, dadi, kawasa ko manalefon ay ko jam ko tu taong padminito dong suwabiti. Kapipos niyan nung suwab kapag hu mata diti tambahot it opo i ko so papo ano iti papo buzo na pason daw bo na iti the WhatsApp i John Tati mantad kampung Langkawit Papar kapipos niyan nung suwab kadi John Tati diti magano so kasifatan mamason kapipos niyan nung suwab kumasa Vivi Tambahot at Sabah VFM magano ko sa di Alice Shelly Lim Verita Mandag Stella Martin Angeline Marcelinus Jonis Majari Anthony Sipanul Johnny Lajuman Martin Matinjan Bridget Samuel Robert Obert Mudigili om nagipaganakan di Majawa Bohyaw Andakan om ako nagihivan paganakan ko sondi kaditi mepepason Kutubian tada ko tahu om tabi pibabasan abalakatan toko na dami namangon na matatamis kapasison toko da tikid tadaw kadi John Tati mantad kampung Langkawit pasan sumusut mantadi Simon Boswin om nagiisawa ko pusanda o ililinyam mamasanzo kapivosyan ng suvab kumasa via vitambahot ed sa Bavi FM kadi Simon Boswin iti om habi na kaza kumadi datu Sri Panglima Dr. Clarence Bongkos Malakun om nagiidatin Sri Panglima Sylvia Bongkos Malakun ka di Simon om nagii awo nagihivan kumadi datu Protasius Mukiaw om datin Emma om sa via vitabinay ko mamay mamay inay inay boys boys om manangaki ko ngawi ka kapivosyan om konsikan do suvab ka Hansan do ko taymo to balakat tosima mantad id minamangon kadi Simon Boswin tawvin na padi nga mantadi Lucia Tati mamasonzo ko pivosyan ng suvab kumasavi tambahut ko mega di Bridget Samuel Dita Juhun Rosie Stimol Helen Young Minya Gansing Datu Elizabeth Morris Jonis William Charles Loginon Jonis Mansatil Tampulan John Tati Alice Shelly Lim om nagi kumadi Dennis Nicholas Yang ka kumadi Dennis Nicholas Yang kaditi siyaw no tunot ang kizadan ko di apa ko pusano Hansan Kotoboy managuvang kantakan diti kadi Lucia Tati Bibi dadi om kano tumiambus makinangod hozo tapi nai ogumu pavago pason ko hamus ko datino akon kano pamaza did WhatsApp did TikTok nga did Facebook panagi dadi may no pabuzo pason dia zukyo muntok na diti babazan tako dabay no babazan panakan hozo tadaw ko tahu ay kutjam ko tu taong padminit adong subab dadi om muntok dia zoe da tindahanon kakal pa dati tindahanon ay kataguvang da obobo otal nalun kinangati hozo muntok dia zo may da o kaguguzo gakod dia zo kya kongo kinangati ko Matilda Majun agung agung kuyuyo.

0: Tapi kung avi diba na di jam, katu, duva minitong suvapid pagunta ko. Iti na, nangazan diti, di ko sadap, teko di min suvap diba na bo, nakanjul iti pihavanando mimbul, kyo, iti sasavan do FIFA sampamagunan. Inombo do iti tinimungan mantad L teko group L kamay di iti minibanta na po nga England om Ghana do ISO at tumpos iti kumuzon na po nga England ISO om Ghana nga ISO niki ISO at tumpos dyan iti kyo ditino nakapihavan ditino di jam kaapat do minsu suvab iti tinmungan do matad do K teko group K iti Portugal minunumpos do Uzbekistan do himo ISO. Nahantay na Portugal iti do himo ISO minabantaw miyang pay do Uzbekistan. O midtimpo diti, nakatimpo na dati iti pihavanan dititinmungan do L iti Panama humavan do Croatia. Oh my God, jam ko opodong suwab na pa nga ititinimungan do Colombia humavan ititinimungan DR Congo. Dadi ho no, pihavanan teko nangazan muntok diti sa savan FIFA sa pamagunan i nakakanjul di min suwab di bay no. Agumo pa bago kaya tabi na agumo pa bago tinimungan do mihavan diti iti na pangadot na daw suvab po nagi dadi muntok di azu anangan dati do mintong diti pihavanan sa savan na FIFA sa pumagunan kadahivay tumano dagay dahi RTM click mintong na pariting ay sa kabalay kaya tabi na tumanod dagay tumanod diti kapayhan kakamay diti pihavanan do mimbul dadi haida Facebook Sabah VFM teka Facebook da RTM mintong ko diti nangazan nga video dayho abal nga vi ahal nga video ho do dayho kawasa da beyond dio dayho. Oh my God, jam ko tutong pad minute dong suvab tonda na po abal kun ka abal iti ababazan panakan ho zaw tadaw ko taho
1: Piala Dunia FIFA 2026
2: tawo tinimungan mimbul Brazil no po nga iiso no po gun iko sudong muzu it sa savan binon FIFA manta di taon sa ibus jamatus tawo nga pod iti no po nga iku mo duvong premtahu do no kosuang Brazil ito gumu no koso do nakahantoy sa savan binon niya gada ing himo ino no po nga di taon sa ibus jamatus himong premtahu sa ibus jamatus o namo premduvo sa ibus jamatus tu nga pod sa ibu si Zamatus si Zamoprem Apat Om Taufino Podi nga di taun Duvo nga ibu Duvo
1: Piala Dunia FIFA 2026 Satu Jiwa Sejuta Sorakan.

0: 明日は会おうと思います。
1: Jam katu tong pan minute orang suvab. Iti nababazan panakan hozaw tadaw katahu. Dari tabinay, pabuzo na pason dia zoom mazada Facebook, TikTok, teka WhatsApp. Kahambus ko na dia zoom dada iti. Kyo, kawasa ko na gida mo na telefon iti studio. Mone mo zoom nagi pamahavan. Duvo, teka tahu pamahavan na telefon mata dia zoom. Kyo, tabinay. Dadi, may no. Niti, panalefon na studio iti po diti. Dadi, pambusok ko piti pason mazada Facebook. Pason mazada Facebook. Kapag hu, no tayo maman tadi. Isa iti. Kapibos yan nang suvab oy Maria Johan. Maria Johan, kapibos yan nang suvab. Mamason ni Maria Johan, kapibos yan kumasa. Vivi Tambahut, dahi da Sabah VFM, kadi Maria Johan diti. Inka nagi igres litan, imaso makinungaw diti kasimban. Bos kalazan mazada Facebook. Charles Loginon, mamason zo, kotobian tada ko tahu, kumasa, vitambahot, nagipaganakan ko ka, hansan na vasya mahidas ko, tumoy mo, kadi Charles Loginon. Isay bago iti. Joseph Ginoli, kapibos yan ng suvab, mamason zo, kotobian tada ko tahu, kumasa, vitambinay, tambahot, ikatutundago, dahil naman na po, dadang suvab diti, imaso, makinungaw diti, kasayman boss, kadazan, kadi Joseph Ginoli. Napason di Grace Litan di tino di kapibusyan ng suvab kotobian tadaw ko tahu kuma DJ ka umsavya vitambahot dahil Sabah VFM kadi Grace Litan kapibusyan Rachel Lim o lugay-lugay kapibusyan Elizabeth Bet kapibusyan tovi na pwede ngay Andong Junis Lime kapibusyan ng suvab kumadyo Andong katuhadan tumakinungaw di ti kusimban boss kadazan. Tumazan zoda tangang ako at timpo ditiko ni iandong Junis Lime na paditi nga sanguhun di apo i kaso da min kondok-kondok do tikid ta daw ino bagya montok da min tamong kahidasan kadi andong Junis Lime. Dadi ang pamahavan telepon kinungot ko isay da titi. Hi kapibos yan.
2: Kapibos yan ang gire diaw ay Alice.
1: Kapibos yan da diaw ay Rose.
2: O yun no. Kung ako nipaswala doon, ako na dyan sa kinadaan doon. Na dyan. Kung pabulod ng pason.
1: Ba, may na Ros, isa yung kapan no?
2: Mama, matitiyari ito. Adya lang, so di ako hausi nga bilis sa mahus. Nga, mabay pag-uho ko ma, pala yung pag-anakan no, Alice. No, kapi ba siya, na daw nga suwa ba man sana na parasit, ako no, da. Nga, kung ba, nagin yung pag-anakan ko, nagani pag-anakan ko, no, sa Bravi no, neti, kapag sugo ni John. Nagani yung pag-anakan ni Diabot, nagani yung pag-anakan ni Ginop, pag-anakan ni Diolin, pag-anakan ni Jicolin, pag-anakan ni Efred Dagi, dahil nung pono, pangabi na sa biyabi, dahil sa du, manuso pa din na pag-anakan ni Efred, pamaso, yaka ako na rin ang kunak, ang saan daw na pabasi, nang abi, nga, manuso pa din na tako din, no, sa dada tararazan ko, nagani, Joseph Patilo to, manikid, tanaw na magay, kipa na pamunta, no, ma, pada kada sa mga doi o sa nung pada ungkapan katawanan ako sa na ang gigi na ako nang gihipan magyadi malik dahil adu malik dahil lanaw magyadi gigi Lucy Dayo magyadi gigi di Yugo Tampulan ihipan ko din nabi politingan sa ando na nagana gidi Malius Baludin nagana gidi na ay ko na nakwil si Dayo di diba pa di minong kapago di pag-uho di kinahod yun ko nga ako di ohiba ako di on domingan nga katawadan ako sa lawi ginay sa Pinay sa top gabi di tiyay magahong kutahong kung gabi pag-anakan di ho din ang bono po nga bi ang saan to na daw nga babasit ako daw di daw nga saan to daw katahu nga ako pa iban pag-anakan di DGP to dekat kampung mamaya, mami tahu Ibilin abi hai Maliadi Maliaka Maliadi sio no kaso do adalang so dak lo kau si do tutungkap dia su dego ka katahuanan nya video su do au gigina tu aku ko hiu dego nga ai santap di katutun dego saking ampai ko do ngapi aku di anu de mga ito ada bai no di tinga hansan jo do aku da ko bau sai ton ku da sobai ta dau bagu nga aku po iban di pitru sa de ada bunan selalu nagi do mengungkap lego dozo nga katawadan nga beda dia sudah sob ya bi inalis an agmu ko sa dai ti agmu pada ka sa ti nga au di ang zanya man ko ba gulo sob chu man sang yan di ka sob mo so dia
1: oh ba ka pasa bo mi ros
2: katawadan na gi ni nali
1: ba mi ken po dai no ka na ros Ah, sangun makikinang utawhi iros. Wah, naikot ko so ogumuk ungkapan ko tu apagaw so do kaaw do menelepon ka di Ros aw mo ngoboros. Masa di TikTok kapi po siya nang suvab kuma di tambahut ngawi i maso mintong teka miampai dego de live TikTok itikyo megana ko so di Albert Rembating i Alga Sidion itu bin Randi de Matadranau i Paul Ahing Motia Moswil i Mama Jema Lucia I Ana Stanislaus sampai dega de TikTok Sabah VFM, MM Suk, I Jerry Om, MDM, I Feraki Hudson, I maso poin kelaja de Heida Kuala Lumpur de baina di ti. Mamason zo kapi bosian nang suvab ku madi apa ko pusanku. I Petrus ka de Heida Tambunan ka di Fera, Hansan de Kongo zo di apa ku de menelepon de baina ka bagu di Fera. Hansan de menelepon di Petrus de Tino. Alexander Dexterly, Muringkat Gunanong, Idi Arina, Inines, I Zandi Mur, Nekod Vinasi, Tatak Barambang, Masun Negi, Miampai Dega De TikTok, Idinke Alunting, Hollis Bolinew, Little Butter, Renny Max, Jalius Makai, Triska Only, Insan Pai Apok Ginun, Si West, Mary Alice Om Negi Dalin mantan papar kopi bosian nang suap kumadia zu yo na tebene kong vokon ngan diti makiki nungau i ait ku diti TikTok ke tu nekot lila mai dia diti sogin mu atus taung ponum apat mato maso mintong ketohadan da sekodong dia zu dadi iso po pamahawan telepon taimuan ku diti paguhi do makin nungau tokoh dohozau ke tebene naik nungau tokoh hai kopi bosian.
3: Halo, kapi bosian nang suvab DJ Alis.
1: Hai, kapi bosian nang suvab de diau. Oi, matad kinarot te de.
3: Ai, Joy Julian ya apa matad ka ampuling ko ni tambunan.
1: Ah, Julian ya apa matad tambunan. Okay, okay, okay.
3: Hai, tataw lo kapi ang oda Hawaii.
1: Ina bo, dadi kapi hasa ahasan di wago mga itong.
3: Pagaw lo kapi sa malid kuwa, i-radio.
1: Otopot, may na nagi.
3: Yan, ba, kami na.
1: Ba, jadi Julian, may na, say, kapan no?
3: Katahuadan.
1: Yan, gano po.
3: Pagaw, kumapahay diyaw, kumapay paganakan no.
1: Katahuadan.
3: Kumadasa, biyabi, it, mananapanay, it, mamabos ngayon di radio, ibos kalajan, dusun, ama ko lagi hiban, papungkap, lapasun, Kumadi Datu Daniel Kinsik, kumpanganakan, Datu Victor Pau, kumpanganakan, Datu Vic Maximus, kumpanganakan. Kumanagi, ditambahot ko, nagadi Peter Vincent, Simon Renews, Renews Simon. Kumanagi di Lugo, Henry Gitruda, kami Am kumada kita tensanan it kuwait sinakagun niya pa sedipan gundarong sarsi kajun tumitiw am pakanakan niya tulang nyo basinggi am itensanan na fada am sitos benombo na pa jeho am nagi kumari kamahutan ko di ako na ay tangan di bayo na nga pangampay ko ng awi da sa gabi am pasan ko kapibasyan ng suwab tabi pibabasan Ang patihambusan tako na piyambahutan namot tako po dahi pengkasi de vino. Iin ni DJ.
1: Katahadan, Julian.
3: Katahadan lagi de diaw.
1: Ba, deno ka no.
3: Ba, mega na po.
1: Oh, ba. Julian ya pa mantad tambunan na mantad insan po mantad di TikTok idalin papar kaditi mamasonzo kuma paganakan OJ manis ka kapibosian nang suva ba mohidas na da ngavi kadi Dalin diti. Isa po wago pason mazada TikTok e Richard Luzila Misamis Imol mantad tawaw mamason zo ko tabian tada ko tahu kumasa viavi tambahot paganakan ni ko tutundago ka anu abal yozu ansan ohidas na datang mo imo kadi Richard Luzila Misamis Imol mantad tawaw dari kanamakin ng hozo mantadi Oswald Supi izin aku.

0: Ingkaran bukan kami nongol di Zohazau mantah di Clarice Sipanul om negeri Evelyn Ibin piandom ondom ku Iziau om negeri tak kau timbu di tijam kau tu apat ngapadam bawah minit tong suwab id pagunto kau kapi wasian insan pokok madia zo om kakal kau yang paydego DJ Elise di tiba abazan panakan Zohazau tak tahu kau tahu dari om mantah di pemusuhan ku di tipason mazah doeda WhatsApp kya iti na pangaman tadi master mechanic mantad sandakan kapi bosyan tada ko tahu kuma DJ om nagisa Vivi Tambaw tes Saba VFM ikatutundago ka sumusot I Marius Marudim kapi bosyan nang suwab kuma sa Vivi Tambaw makikina ko tahu Saba VFM magin ako Zodi Helen Young Lucy Doyle Julita Margaret Rose Itsugud Florita Kinajil Adila Joseph I Joseph Potilo kaditi Petrus susuvai po kadi Marius Marudim Hansan Vasium hidas ko tamoy mo kote mabalakat man tadi savat tabi pibabasan ka pason sumusot man tadi Alicia Moite mantad papar mamasunzo kumadi Helen Thomas I Bridget Samuel Helen Young Alice Shelly Lim savi tambahut ko dead number na po kadi Alicia Moite Joseph Potilo, kapibosyan ng suwab, mamasonzo do kapibosyan ng suwab kumasa via vi tambahut dahi da Saba VFM kaditi mega na kozo di Julita Margaret MM Suk, Maria Juhan Josie Mindog, Lucy Doyaw Inay Sugod ka, Inay Sandakan Julius Pansay, Edward Law Charles Loginon, Patricia Nicholas, Lazarus Biug, Edward Jokinon Avitus John Modoit Joaquim Kubot Florita Kinajil, Marius Marudim Gawis, Inggam Satur, Petrus Quintin, matatambunan ka, I George Mining, Datu Elizabeth Morris, Patrick Antang, Francis Edward Soywill, Siluk, I Achoy, I Tamanta Pasir Putih Putatan ka, Om Pason di Joseph Patuluditi, Dahansan Nohidas Kautomoy mo, Om, kotay mo na balakat matad id minamangun ka di Joseph Potilo. Maza di WhatsApp, WhatsApp, ini napa nga matad id, maza di WhatsApp. Dari kumata ko di TikTok, iti napa nga matad di Si West, ka di Si West iti, mamasonzo do kapivosyan do minuhi, minahik did ipo ka, kumatana ko pusan ko ka, iti napa minay pangaput do, belajalan dawiti hansanda avasi o kinay katan dia zuda daino kadi si Wes mentok di tanak daw i isay gangan di tanak daw di i Steve Sylvester Simbako hansan avasi pinanaw dia zu kadi si Wes dadi manta diti Facebook kapivosian nang suwab Jonathan Fabian Gininjil Papa Ajoshi, Florita Losobom Laurentius, Ikoyok Men, kapivosyan nga suwab, masozo makinungaw diti Lidio, idkulita, pakazan mo idkeningaw, kadi Koyok Men, tambunan, nagkadvinasi. Dorothy Fridolin, kapivosyan, Clay Ignatius, Cheryl F. Gimodi, mamasonzo na kapivosyan nga suwab, kumasa, vyavi makikinungaw, habi na kuma, sinakagon Gimodi, molinjang om paganakan agang, kadi Cheryl F. Gimodi diti. Ingka nagi Rosie Bojol, I Angela Tobias, kapivosyan, Lisina Gindayuk, Tovin na po di nga I Jeffrey Antang, mamason kumasa, Vivi Tambahut, at Saba VFM ka. Dadi to'y mo kutip mahavan telepon, kinangot ako tupinay. Hello, kapivosyan.
1: Hello, kapivosyan, dadyaw, digyari.
0: Kapivosyan, nagi dadyaw, ay malyaka.
1: Naikot, binasi, naikot, no, suaw.
0: Ano abal no, Malika?
1: Amusong po, hidas.
0: Ba, nung aw, hidas nga kadahivay, mga kanatubat, kyo?
1: Ya, kano.
0: Dadi, say, dadi, sayang kapano diti?
1: Kabupo, kumadyaw, mempay paganakano.
0: Katawadan.
1: Gano po, umabi po kumanga vidigi, dahino, hansan na vidahida, sa pangkalajya. Kumanag ila no san san dahi dasto ko tamay mo kumali tambahot ko dahi dwasap ni gari kem rentin po ko siya bibi John Tati John Namiadin Alicia Maitin Fabian Santos Shirilim Ronny Ingang Julita Judith Benzin Anus ang paganakanjo dahi salamban ang san dahi dasko Siti Maiko Mejunto, Julia Nonong, Michelle Maiko, Brenda Nande Wensin, Vanida Tony, ang paganak kanyo, Juliana Ujang, Lincia Bakal, Nancy Tai, Rita Samuel, Stella Amandus, Robot Vincent, paganak kanyo, Emma Sebastian, ang paganak kanyo, Nasia Martin, Trini Undo, yung paganak kanyo, ang sanay das, kung nga vitamay mo, pasondo, potobian, ang pangsikan na tadaw ko tahu, ang sanay das, ako tumay mo. Kotohadan kumaliaw di si Alice.
0: Okay, katana na gidi ang malaya ka.
1: Oo.
0: Oh. Dino ka na.
1: Oo. Oh.
0: Ah, ba. Ay, malaya ka. Oo, kadi malaya ka. Daddy, mantado TikTok bago iti. TikTok i nati. Ah, mantad telupid. Mama Sonzo do kapivosyan nga suvab kuma tempinay tambahut. Tivanon ko nagi daday hoid kampung Bolotikon Kilo. Kadi nati diti Hansan Avasi kau tamoy mo ka. Ika nagi tambahut day the TikTok i Mr. Bam. Ah, kapivosyan nga suvab mantad sandakan kadi Mr. Bam. Ah, kapivosyan Mr. Bam. Daniel Mojilus, kapivosyan Idol, kapivosyan nga suvab. Ika nagi Jilip, kapivosyan Aida, i Magdalena Shina kapivosyan Tovi na pali nga i isay bagwiti Imotia Muswil insan po katawadan kadi Magdalena Shina mamasonzaw kuma sa viavi pakakalaja na dayo ida simbayan kibabay ka oh katawadan Magdalena nadi isa pa mahavan telepon tibinay paguhuy da makinangot ko pagodahozaw kinangot ko isayti. Hi, Kapivosyan. Kapivosyan.
2: Hello.
0: Hi, Kapivosyan.
2: Kapivosyan, the DJ Ellis.
0: Ah, Kapivosyan, nga suwab. Iti matad kinarot, iti ko ni.
2: Oh, nakatindo.
0: Iti ha, nakatindo. Iti tinuaw. sebab miaga bagi aho dia zo.
2: Oh, ndam lagi kinalot ah.
0: Nung nung bindug na po aho ka mga kinarot na may bindug aho di.
2: Tindya.
0: Oh ba. Ba, may no. Isa yung kapano, may no.
2: Isa yung pagulog yan eh.
0: Katawa dan.
2: Kumari ko wala. Emilagom. Abdul Malik Benjamin Malating Justina Lasawi. Maria Manjakon, Agnes Fridolin Norin, Paul Manjakon, Herman Fridolin Norin, Om Kumado Group po sa Abiyabi lah, Dead HKN, Teiko Humusaw Karadan na Tinagas, Dead Lombo na po sa Lawa Binality. Nami Gadi Alis?
0: Ano gya?
2: Nami, pasami Gadi?
0: Katunod na ino.
2: Diba ba bago?
0: May no.
2: At gumabi, kumari si po nga, Rolis Mitter, Lip Marcellus Danlin, Kisni Debbie Swimming, Simon Jasin, Jasin Tadius, Madius Japoni, Mark Paul Baklin, Clarice Vitinila Jivin, Malasia Galus, si Edith Agang, Severia M. Tunggalaw, posisi po na ba, kasi ko sa daw din, Tawin na ba nga, si Charles Lachinon, Duwa di Matilda, Manuit, pasal kali tahu dah lah kopi pasti anda tak tahu setelah kau tahu yang sebab tiba kembali cas bisa mau kita dengar kebuah dongongan awib kesembahan bos aku ke dazan
0: naik kot binasi
2: aduh ya top 7 ngayda.
0: Ano gaya
2: top 7 dongongan
0: oh ba misomo kau di daya di nabokan ni.
2: Kira kalau lezan he balis.
0: Oh, anu gya kalau lezan he tadau bai no.
2: Basking kan deh ni.
0: Oh, ya. Tikin tak dau ko magya di ko ni.
2: Oh.
0: Wah, nek kuat pinasi ba. Lolagotan dia sudah humozo.
2: Ya, galo ba.
0: Ba, katuhadan.
2: Dena kana.
0: Ba, dena kana. Tadi makin ngot ko hozo tapi naik kini ngot ko hozo tadi Abdullah Jimon Abu Vai Zomandad Omdi Moini Simin Ondomon Zono.